0: Well, assalamualaikum warahmatullah. First of all, la fatu baraya fa benyi watu tala dro ngana la moy lal menul be de sister so estekang at this moment ngal apologize bake because we were lately informed ko this hour is being occupied by IEC meng ibinala studio konole ye talk about the supplementary registration ola Carola kon nak mbokay santa len gerem len bu baakha ba way di jël waxtu bi rek di jéggalu ñi nga xamné ñu ngi tok di bay xelne dinañ déglu sen sister so di len rek den ko leta dégané ben waxtu bi ni be ñaari waxtu ya gay IEC lañ ko jaay kon nak ñoñu lañu tambalé ci programme bi daldi andak ñom ñu waxtaan ci li nga xamne nak moy de supplementary registration bi ci programme bi nak ki len koy xossal moy sama jëmi bop Fatou Barayafa ma daldi am Mr Ansoumane Camara ci studio bi ak ki di Janko e Dibassi dama def dara ludun ma ubi len sen microphone bi ñu daldi nuy wante ak askan gi lu baña yaga rek ñu daldi dugg ci waxtaan bi kon nte fenke la doro membe programme ñu moderate la wala mal la jamala talib o te fatou bara yafa nga Mr Ansou camera soto line auto ja studio kona jang anen janko e dibasi ñunul be mal la doku lalalti membe talie IEC la fanato ni tollel be si la kacala jang fo talam floto inshallah woto nim fa tata jandoro bayre ye ñina kala mo tan nako kacha da ñim ko bena la da sur wa ka woni mande nga ka ngol la te fenke la ngela microphone lu yele ene njama se ño konto ni o bata ye doro se dun kacha dato kon
1: ya assalamu alaykum mbokki gambia yi mbokki deglu kat yi ñu ngi leena nuyu di leen tatagal ci programme IEC bi fi di West Coast radio man la Ansoumane Camara regional electoral officer bu Kanifing election office
0: jerejef Mr Camara kon Mr Dibassi
2: assalamu alaykum badimlu mal contona baké la moral comme nga fala ñamé ndelong IEC murtana ne côté ké kana akul falé registration ko la anal badi malon janko dibe janko e dibasi assistant regional electoral officer kanivé
0: abaraka baké Mr Dibassi mbé murula Mr Camara kan ay lead the topic of discussion ola atol la moy lan minol be la moy rola
1: jerejef Fatou suñ waxtaan bi tay mu ngi jëmale ko ci mbiri supplementary registration buñ ñon def ci gannaaw té ñu jéxal ko won 21st May 2026 so fu mu nekk ni gannaaw registration bi fu ñoo déggmal ni loolu lañ bëggoon waxtaan ak askan bi jël ben bi moy pour won askan mi né provisional list bi buñ def registration bi provisional list bi war nañ ko guéné de doré ko on the 7th of July dinañ guéné list bi dinañ dem fo xamné bëpp makan bo xamné demo defon nañ fa registration nañ fa dem ñu tay fa touri nit ñoo xamné ñoo fa register ci diganté supplementary registration bi so diganté moy jëlé ko on the 7th June be on the 7 July be 28 July so ñu ngi ñaan askan bi pour ko xamné register nga won fu ci registration center bi nga dem fofu pour set sa tour bi ndax mu ngi ci bir mu ngi ci list bi wala dedet wa li ñu ko def pour ko kep ko xamné sa tour bi nekut ci ci bir list bi pour nga mëna ñew wonne ne sa tour bi nekut ci bir list bi wala bu fekke ne sa tour bi mu ngi ci list bi te fokh nga ne waru fa nek nga ñew yebane wonne ne sa tour bi nekut ci bir sa tour mu ngi ci list bi te waru fa nek ak tamit nuñ spelé sa tour bi ndax correct na wala correctout yoy yeb bokana ci so motax ñu ngi ñaa doomi rew mi yeb kep ko xamne register nga mën nga dem ci registration center bo xamné fofu nga bindo nga dem fofu sen da sa tour bi mu ngi ci liste bi wala dedet waaw su waxtan bi démé ci kanam dina am yu bari yo xamné dinañ ko faram fanté fi ci programme bi
0: jërëjëf Mr Camara kon nak mbokay ñun ñoko dégandor lum fa wax rek réel na moy dinañ délo ci tundu yi nga xamné fofu lañ def ay registration di fa tayat ni ñi nga xamné ñoo démon ci bureau bobu len pour out fa voter card kon askan bi nga xamné ñu ñoo bay xel ci jamono gi ya xam ban centre nga dem pour out li nga xamné nak moy sa ID card bi doré ko voter card bi doré ko wër bi so amé 7 days moy June July bu ñoo dugasi dem ba 20th nga daldi jox sa bop waxtu nga dem fofu nonu nga sét ndax sa tour bi mo ng sé list bi ak nuñ ko spélé tamit ndax nonu la den lolu de ngeen dem rek ngeen tay ko fanda nit mo fay nek pour ñeneen yi nga xamne jangouñ te munu ñoo xamne sen tour bi dina nek ci binda bi nda de ngeen na yobu pepa bi rek tay ko fofu nonu
1: ñoo dem fofu tay ko fa so kep ko xamne binu nga fofu nga dem set wa nga dem set fofu li ñu ko def because dafa am luñ de oyé revising code so dañ bëgga won nit ñi ne tamit revising code bi dinañ ko wara taxawal revising code bi mom moy setlu moy bunti até bo xamné dañ ko taxawal pour ño xamné because xam nga tammi registration bi dafa amone ay ciow yo xamné mu daan am ñi di wax né ki warna am ki warta am ki halalla ki du gambian ak yoyu so revising code bi mom lañ wara establish suñ ko taxawalé den da nga gis té képp ko xamné like fogg nga ne diw amna wala ki amul wala dafa warona am bo moy lu ñe oyé appeal so ko dafa wara ñew suñ office jël form binda woné né mom dafa ñew won pour lajté way dañ nangu ñoo dugal program bi ci liste bi ak amna ño xamné waxon nañ ne ki amul gan la wala on a age la so ñoy tam dañu ñew sét tour yoyu suñ la lifi né dañ dañu ñew suñ office bi ñu jël form bo xamné buñ day oyé objection form so si lañu jël form bi fil ko then ñu mëna taxawal revising code bi so loolu yépp ci la
0: okay jërëjëf kon fan na bobu nonu lér na dañ def dara lu jot ñoo dem ci Mr Dibassé
2: assalamu alaykum baade wolu comme nga fa la ñami IC té lemur tan nañ ko téké ka falé ko komi registration no tambitale mbota ko no lesi lankayro ko no say en kana mo neke min registrata no ñu supplementary bouta registration no min ko no mbota min ko no teng mina kayrol print dale ka listo ñu provisional list ñu pour ka print ka samba registration center wo center mi yalla ko imare registrata jele me kayto samba la jele ka anakije so ni nga anakije momo yalla ko registrata wo tundol to wo registration center to yeta yeto jube foy to be registration listo ñing ko no la wala fo ito ya safé ñami am an correct wala ité to bi jël bari to mañena taraje wala ito man taraje obé hôpital ya djubé so milialam fananko e mankaran ni tata isi moko maneno ya fay ko ande to mo ñineti bari laftale ya djubé ñe fon to bi jël so fanam besi kenol so ni obata je ni tata ité to ya safé ñami am an correct isi na no leena office to ya fu mo le ito ya ke ñama man correct isi na djubé ma ko kele ñami so ni wo fana botaje ni kayto ñing ba nakila je starting from the 7 july karo tile woro wala lombe kayto sambala ka nakki registration central to so kayto ñibe taraje le fo ala leyal watu juma so wo jure sono ko no kabrin 7 july fo 20 july kayto be taraje le mo sitano le kata jube so ni wo fana botaje revising code fana be taraje kerine bo fana kelal establish dale o be establish ñari comme mo mo yalon ko a ite yaajele ko comme watu min registration me kekan e kanale ka fo ha ñi manki gambianoti ha ñi mu dindinguleti amang is on a ejo lo mati mi yalon ko amang si voter card soto la sa no a watu oti pour ka itande mo la comme ha meme fo kan no registration time o sa no nyanta ko bambandila because registration bantale sa nga kum faale sa il est laftalon na comme like e min jube ko amang gambian wala dindinguleti sa no sinano kala ko follow up ka fitandi mol la ko ning amanke gambianoti wala asanjo man sanji tanni sa aussi so ye fo mota ye apilo sa fe pour ya ay tariba sin code so sainten mina ni naltel mol la kachala pour ka itandi mol la ko mina ni minke kan sainten kata fo wato mina electiono binala inshallah ala baraka
0: a baraka baraka Mr. Adibasi banke wani ni nyata bake bare nga Mr. Kamara ni nin kanum nin surwa kan wala menna wala mu fo nale ni kay to print ka samba alla mol le betaral je katara molo de maka ke itolo jibe bare nga manke mobe la 40 yo be dindengol dong ntolok wol be am fanga bulo mama sala fa ya long fo atolo taralisto ni balal barbare karambale ya ale wato dol modol se like nda samale fa nan kono so momi ya long ko like differently able personal ten minul ya long ko lanjur tolel meti jiol velo ren silolo kan etetano la wolul albe wol mako eno la nyadile because wol za registration okeno dinkira do tole boden samala nyin tembe dato pour e bella fila al ni nyem men fintita nan kata muru ke tolu jibe fa be tarajele but dula la tinyaka hani fangol la hajo eta fintino la dal soko kata nyinko sifal bulande ali yemuna soto o mole
2: okay abarka bake fatu nyinin karo kumata bakele bari ko nyin ka ke nyami kata le nga kayto nyin nga nakije so say ni a traité yalon ko iman karan ite to souteno la but ni inata no foy futata je maybe si motal lono je mi ya ka 40 le ni na vota skad nata isaitano amarele nto juube ni kayto bala fonto bi jeel na tobe jele e kay tobe jele amare say ani ñu ndoy fa ne ka ko mi like sama la cool ñin teng wo fana still na wo betute mo lebul e di master no so ko no mi yalon ko ate problème tata la e si la vota ska di no la ya fa ko tanye jana yeta juwe fonto bi kay to balale ba na mari tobe je di ndu ñimba na suté ay na ya fa na wala mama wala baba e tobe kay to balale abijele la vota ska fa la muta ma fo carte fay wato
0: wa okay baraka bake den ni delo war semester kamara
1: yes be pare ñu ngi bëgga fatali mbokay tamit ne si digante bi ni moy on the 7th July be 28th July si digante bi ci lañu oyé luñu ci lañu def luñu oyé objection ak appeal so de ci dir bi ni 14 days bi ci lañ mëna def that objection bi ni ak appeal bi so buñ dañ bëgga fatalé mbokay nga xamné buñ tok bé time bi jé bé paré ñu naan ñu ngé tok di haar da revision code bi mu ngi lifine de moment bo xamné dem nañ be paste list bi yow mu nga ñew sét den nga def li nga bëgga def mo gën ñu tok bé time bi elapse den nga ñu ne da nga bëgga def sa objection wala lifin yoy so dañ bëgga fatalé mbokay pour ñu 14 days period bi ñu understand ko because constitution loi la bo buñ tek né election loi la bo xamné dañ ko tek né 14 days bi mom lañ wara jaglel pour objection bi ak lifin bi appeal bi waaw so ñu ngi ñaan yépp
0: okay then the Mr. Dibasi Mr. Dibasi panang se wo fana senande
2: okay komi Mr. Kamara ya fonyami komi revising court ning ani objection ning ani court of appeal ning pour avec iba keno la watu jumale watu le budget mi yalon ko ici la court of appeal o objection o be dundi no la starting from the 7th of July me katol nakila je ni nga katol nakije objection on in court of appeal be nyanta start out mole within is it the period of 14 days kabri on the 7th July karotil woro la kata fu July karotil mois court of appeal aning objection on ni aning call be ba yo ke nyanta ke la watole kono but ni sita sign for on the 22nd 23rd 24th ko bina ke la sa tara 14 days period on bantale ha so mole ya kata ni atare lafta appelo ke la wala objection ke la ya kata ni nga listo pes on the 7th jani ba on the 20 yela appelo dundi wala yela objection dundi isaje sa procedure no because in election spengo act yaaki jele komi laik mo nyanta abe appel la tumole kon within 14 days
0: okay kon tol ni bela may rola doro tol la may ñola ni anything soto patendin to issue menolo ya lonko eta mari ya ron ko registration o tata wala nyama ko nga moy Mr. Camara ni Mr. Dibasila Banke wala ko no menaro you still have the opportunity kabo on the 7th of next month kata for 28 year fengo fendin soto about this pass registration appelin nembang objection lel mubang ese futa ela tundolto banko kantare ngaji ke wolem ko di amanke kombo tubabu banko damande okay ese futa jetoro yela korosirda wotela wosida nyitandela and they will be willing prokela any complaint lobby konaka mbokay ñun ñoko degandor rek betay de len fatelel kulne ñu fi tok ak wa IEC tay ci studio bi lañ ñoy faram fancial ci li nga xamne ci lool lañ joggé ko di voters registration képp ko xamne yaangi am li nga xamne nak loolu nga bëgg lobby is either complain bi la ndax yaangi am any gesto bi nga xamne nak yow ci sa xalaat ak sa gis gis loolu nga gis ci mbir gi légi ni nak obén nañ len bunta doré ko 7th ci wér bu ñoo ñoo duga ci ni July to 28th anything bi nga xamné nak yow citizen nga nda yow politician nga té nga bëgga ko wonéwlu wa IEC ci diganté ñaari semaine bi ni am nga waxtu pour nga dal di dem sen office ci réew mi yépp katong be koyna dinañ fa nekk pour jël sen complaints ak di jël lepp lo xamné yen bugen ngeen ko ragné ndax ngeen xam ko ci li nga xamné nak moy mbiri voters registration buñ joggé ko la is ida nuñ spélé sa tour moy nuñ bindé sa tour du nonu ndax sa santé bi ndax nak gisulo sa tour ci liste bi yoyu yépp la kon nak bala ñuy tok be mbiri time election ndax so election bi passé ñu nara jog na li ak lalé mo amone IEC ñu né buguñ pour ñu délo wat ci yoyu kon nak if you have any complaint any suggestions send waxtu bangok fakk na lolu la ya okay
1: be légui ñu ngi bëgg faatal yi luñ dé oyé appel appel bo moy comme ño xamné démon nañ ci registration center bi pour dougal pour ñu register len ñu né len non yeen duñ len mëna jox so yow borom yow da nga ñew ay ci nga jël form bi nga appel né yow dañ la wara jox pour ñu jox la
0: okay
1: wow so objection moy ño xamné yow sa bopa mën nga object sa bopa wala nit mo la object yow nak nga mëna objecter sa bopa lolu moy comme bu féké né gis nga sa tour ci liste bi té fo nga né sa tour waru fa nekk so you are going to object né man suma tour bi waru fa nekk so yow yaangé jël form bu ñu oyé objection form
0: okay
1: wa why at the same time comme nit ko xamné like time registration yow ñew nga né gis nga né jox nañ diw register té du domi réew mi wala du agout 18 yow da nga ñew jël form bi object né ki jox nañ ko way waruñ ko jox so da nga gis né affaire yi ñaan la appeal and objection
0: légui in terms of appeal bi parce que like comme nit ki ñew mo wara jël ndax ñu jox ko voter card bi ñu né ko né dédé duñ la jox voter card so koku dem mo xamné fi suma tour fi la wara nekka nekka tout fa then what of what are the criteria yi nga xamné mo mëna woné IEC né parce que man na nekka légui li tax joxuñ ko dafa am kuko tuumal né ki du doomi rew nda dafa am kuko tuumal né is underage nda betay IEC yan documents lañu topa pour ñu jox koku nonu dat voter card
1: wa document bu ñu topa moy di same document yu ñu wax ne comme yu loi bi joxe moy bena ID card la wala birth certificate wala passport wala attestation bo xamne like alcali bi moko stampé wala CFO am nga CFO bo ñun fini ay alcali lañ fi am so alcali moy tampé ne woné ne yow judu dikam nga yow judu rew mi
0: so borom am moy delo mo def process yoyu indi ko ci IACB
1: waaw waaw mom moy def process yoyu den dafa ñu jël form bi mu appeal woné né living so da nga gis né tammi su appeler ba paré suñ taxawalé reversing code bi IAC dinañ ko inform né ko né dis watu sangam war nga ñu uyu ci code bi pour nga ñew léral né yow judu rew mi nga am nga su code bi gisé né yow war nañ la jox voter card kon code bi dafa ordonné ñu magistrate dafa ordonné yow dañ la wara jox dañ ñu printal la jox la
0: waaw then you under Mr. Divasi. I think I understand that point now.
2: You understand this that place now?
0: Yeah.
2: Okay. Ala barka bake comme camara ya fonyami appeal and objection. Ni Maria Djube comme like ito amantara system okon wala ito bondijel. O iko itemu under age let imanyana voter card soton na. Isinano office otole ya appeal. Ya jel e kaytota ya fil ya submit nang. Kaitande mo lokoy ba appel kan nyanda voter card sotonal so na revising court wato sita e be kuman la le sambayta je so ni magistrate ya djube te nyanda voter card sotonal so be kaito safelale kaitande IAC ko lako al nyanda voter card dilanyinale so IAC ko be voter card print line ya dia marila aya samba ani ha that's fine huh? Yes ani objection ha
1: objection borom yaro ay bo moy comme ñoo xamné
2: joxnañ len waaw
1: way waru ñoo am so comme man ma dibasi gis né man duma gambien so légui dibasi mo ñoo object né man waru joxnañ ma way waruñ ma jox so légui su mom su défé objection bi su time bi joré revising code bi suñ ko sété IAC dinañ ko o mom dibasi né ko né kay yow ya waxon né ki du domi rew mi kay nga ñew prouve né du domi rew mi su fekke ne dibasi proof na on all grounds ne duma domi rewmi den dañu jël voter card bi suma loxo so lo moy objection mi
2: okay comme aya fo ñami objection o ay taman serota ate fongole la comme ni for example nte e voter card di atelale bari nte nga djube ko mate manke gambianoti so ni revising court sita e benta commande lale eta ngata courto ka yitandi ka sartol landi côté comme like ning amanke gambianoti wala ka evidenol bondi ka yitandi ni ak court lako comme ate manke gambianoti so nata da fo court ya lonko ndanga evidenol mil bondi toña ning amanke gambianoti so be voter card ni mbusi la lale so that mean ate de voter card soto na côté ke ha
0: bara la voter card bosi ko la bayre nantara manke gambianoti na gambia din kayto soto ablo ko non mbako carte fay kayto mune balare wo kun nandito
2: eba final 2 years in prison
0: okay
2: o at 2 is it $500,000 is due
0: okay
2: o ya to fay okay bor ya te manke gambianoti so abantale 2 years in prison o the person pay $500,000
0: okay bo do ba tarafana membe complain o ñel lobby kan wo fa nay all the clear evidence
2: ul bondi ka itane ko mi ñi manke gambianoti
0: okay all right kon nga jiki wo fa na seneata baake as far as nata towards the halfway of the program be continue la with the conversation here but alongside me telephone line o yelela to me fanam be la moy role doro based on fanna dang fanna lu minulul yalon ko wala tambita ita fanay faham rodo sotoje oto e lafta nyenen karo fanankela fanna lu la minul tambita banke wol konola e se commander oke on 7171344 that's worawula killing nani ko sinya saba juram nyar bena ñent be ñetti yon fofu lañu jël sen halat ak sen gis si yi nga xamne nak lool leen jotal lim ci ay cadeau lu jaar ci digante programme bi parce que mbiri election lañu wax lu melni ID card mu xama voter card motax ñu ne election kon nak ñu ngi ñaan askan gi kep ko xamne di nga jël sa temps nga daldi dugg ci programme bi amna luñ nekati waxtaan kon nañ jubale suñ kaddu ci yoyu it's like now we have our first caller
3: Touba la.
0: Uncle Ngare Ndiaye.
3: Naam. Di la siare ci lu bari ya fa.
0: Fay nañ la.
3: Siare ci ba ñekal. Man dafa amone jamono ñu ñoo saccé suma bag bi ma dé lonko. Té suma document ci dañ fa nékkon. Waye bama démé pour jël suma affaire xaliss ci bank dañ né ma no fo nga dem police ñu jox la keuy. Ma dem ba police topato keuy yoy yépp. Ba mëna amat suma ID card bi. Mëna amat suma bank book bi. Tay ma déga programme yu démé ni ci mbiri boté card. Ñu na gaangi bu fi naka tawal willing kama. Ma joggé fi ak suma dom. Dafa mo ba fofu. Munuma am boutes cartes pour force colonial force republic mangi bout ba sansi yalla tayi esprit na la yamba sonna non la ñifsi ak khadi ne suma sanni wu du problème da lolu war
0: legi yow luta joxuñ la lolu
3: mi ma wa fa nda sanne ko ne te man bangul la ñeka registre ngir mo ñun wa bangul lañ wa way bi ñu combo 1993 lañ joggé bangul moñu bassi bañu bassi proche bi 2008 mana a fi nekkal de dama ñoo teju ara ma cey ko way ma gis na politique ba ñu dafa lañ jappalé ñun fofu lañ jëkka ma dama ñu ci wat suma ID card a boter card bi di démé ba ñu di fa sané ci carte way am nga juro nga ak dafa fuda waaw digënté bi ma gis na la election bi amon fi la ko sané bu proche bi fi ci costa rose bi way ma espéré na muy wajé da bu ma dem lo ko xamé né man té jéralumako
0: légui féka ba nga don dem da nga andak sa voters form of voters card bi ak sa ID card
3: da ban document bagage yépp ma ko ndigal ci fon ben ben way ma ngi amé suma bag certificate ma ngi amé suma ID card ma ngi andal suma dom suma dom ma ngi amé keyti yaayami da ma ngi andal suma keyti way dama espéré na sonna orna yalla nangumu munuma ko am bopi ma tok ni di waxal yi
0: wa fakk na ñi nak am nañ sax safara Mr. Camara wa onkol ngare
3: wa
0: deglul Mr. Camara mu tontu la fakk na mom dina la jappale
3: Camara yi ma nga deglu
0: wa
3: a parte ñi am voice voice ni nak buñ ko jël diko sagane
0: okay
3: doko ci booba duma waati du amal di luma wa
0: okay legi nagn ko tek ki tontu la wa
1: aw ñu ko massa aussi lolu
0: texa
1: texa bo mu am way mom laaj tan bi o consanam bi dafa jaron pour ñu laaj ko mom da am 2021 register won na bu fekkone register won na su deme jarut sa mu yobu ben document su deme won len ne register na
0: te
1: si station bi centre bi la register gay dañu anywhere from Wellingara west coast fo xamne west coast la from here up to Kalaji su deme yeb mu ci system birkama so su deme mu len ne fi la register won dañ ko tiegal touram bi ñu gëdël ko way bu féké na gisuñ ko totali ci système yi so maybe hiña mo mu gey wax né register na maybe hiña dafa register outside that region
0: so ci fang na mu né Banjoun la doon voter ba den the recent one bi voton na bi somewhere like Bursoubi
1: willing come kon
2: one of the programs kon
0: la sa wa mom nak is a key listener
1: kon touram bi war na mo nek ci système bi wa database bi so jarutone mu yobbu ben kay su demé re won len né man dama bëgga replace
0: okay mu ngé kolat onkul ngari wa mu ngé kolat
3: na taxo mo yobbu walé kay ngir man xamna lu wa bi way dañ la nangou dañ ma nangou te tax teglu ma explain du len toy la sané carte fi la sané carte su ma jabal ñu ñepp fi lañ sané buñu subi tonté bu ndo ci aussi building bobu suudi sample building di fa nek non ngi fa lañ dé sané carte
1: waaw fofu
3: la mu jël sané carte
1: waaw
3: ene kampo ma school ngi man wa ba ngi nak la
1: no linga wax ni like waro lo wona yobu ben ñom waro nañ la bu bo agene da nga bëgg
3: replacement da nga waro replacement
1: waaw
3: Sorry
1: for that inconvenience because
3: we
0: he has that opportunity. La bobu is already closed.
1: Fum nekani on the 21st living nakal 21st June living May. Silen stop anything concerning
0: giving.
1: Johe, okay. I transfer replacement and yep silen ko stop.
0: So mom dal kon this time around fortune.
1: Wow, just unfortunate. Wow.
0: Okay.
2: Yeah. Wow, ba pare bobu tamit. Ñu bari ñu ngay ñew. Ci office ñu na ñom. Wutas ka tan soxla te fum nekani ma yegg waxtu ko ni ñi ñi dégg ko nekkuñ di joxe wutas ka légui ni mil kana officier de cafe la wutas ka la man tra wutas ka di ka mil nata transfer la wutas ka bi je wol sina collect nole ha
0: comme transfer like
2: ñu mu yalla ko yela wutas ka comme like te ka carte fa jande ko tu jang ko do football fi man say sounta maybe like london ko na ma fan so la vote carte face la soundi from here ko do le football field to christian mission church london ko na so yalla ko ta office level those cards are printed and there people are coming one by one to collect it
0: but hence wali registration during the voters registration
2: those people register since 2021
1: belege ñu ngay ñaax nit ñi ño xamne def nañ transfer bi té sen voter card yang ci bir office bi please suñ mune ñew jël ci sen voter card bi because buguñ nit ñi am di impression né ñu ngi joxé voter card bi légui joxé wuñ voter card yu nekk ci office bi moy ño xamné transfer nañ joggé bena pooling center to another pooling center
0: then what of ci diganté gi like boromam this recent joxé voter card bi mu déka sokota way ci diganté gi rek mu relocate dem say ci def
1: bo amuñ dara luñ mëna def koku because koku bossa bi dugagutone ci système bi so koku duñ ko mëna dugulé ñu ko mëna transfer kuñ mëna transfer boy 2021 ño xamné register won nañ té légui ñu ngi toxu joggé fuñu register won légui ñu ngi dëkk benen living mëna ñu toxal sen voter card bi fu gaay dëkk so ñoñ lañ li fi doon ci office level bi lañ defoon lolu so way fu nekani legui lolu depuis 20 on the 21st lañ jéxalon lolu ha so legui am nañ ñone yo xamné sen carte yi mu ngi déssi office bi legui am nañ ñene ñu ngi call nankal nak ñu ngi callu ñep way ñu ngi call nankal pour gaay ñu jël ci ko waaw ñu ngi ñaax ñep ño xamné def nañ da transfer bi té jotaguñ sen carte bi na ñew sen carte yaal ci office pour ñu jël ci ko
0: waaw
1: belegi
0: 717144 di jurom ñaar ben jurom ñaar ben ñent be ñetti yoon fa lañ nekk di jël sen call ci mballa ku may ndiro lu takane on 717144 memo worawula keling nani ko signa saba atolu menul be la moy rola doro mballa ku may ndiro lu takam woleto ka chaada ko ngi wadden di menul la nga may Mr Dibasi la mande ka kamato aning Mr Kamara la ning surwa kamato Mr Dibasi you have anything pour ka la fa boden before that we have a caller
3: hello
0: assalam alaikum
3: wa alaikum salam
0: bismillah
3: mbare miso Allah program is very very important
2: thank you
3: And I definitely appreciate Albedo Komu Keka.
2: Baraka.
3: Because Yalong Gambia, we have one problem. Like, Ningsem Bio Asida, Monka Sile, Ibuka participate. Ning Wato Tambita, you start Kamul Kol, Yalandasano Sadra Taimo Tambitale. I don't love to cook in the Senenda because Nadi Mandi am Suru Akanto. But I don't want to miss any point. Because no suru am senior.
2: Okay.
3: Follow. My name is Honorable Bakar Bikora. The National Assembly member of Ofoladu West.
2: Okay.
3: Nafta mumba manda wolom coming ika replacement mum for them voters card. Wolom mol muliyalo niko ila voters card during the supplemental registration. Your replacement okele. But unfortunately, in a casual bay at the IEC office, bari man ta collect so sign adel de radio to albe kilo ke ko mo si falle la principal official to si le bodas car sur ta jeto pour lamur la sa understand because ni ma faham don beta mira la commune still IEC ibe bodas replacement on ba ke kan o sa ta do manke tognati
2: tognal
3: so wala ki nan kum ban ngana nan je ngaji senen di pour um badi lamur la mul ba lamay kay salon ko mol mul yela voter card replacement bari manta office do kadata because registration time o close tanu on the 21st May so pour mo salon o nyam and it's very very important during the exercise pour mo le fundi ka voter card ta yo aning dela observation clean na during the supplementary registration mo yal na ko mbelas la bari process ni tambale IEC they have done a good job definitely ya over katale ni mo man dim ke tentu lay te jayla e man ni kuma folema maybe is recommendation le dino la mo yal ni ko tela jero e munje pour in term of next time pour des some adjustments sur que la no la ñame okay ndenga recommendation mo soto wolam before that is the first week of the supplementary registration ngajele like for example nde am from upper flodu okay let's say sign there is someone on posting abe posting na pansang bari amari bodo ñami na le so during the first week of the supplement of the supplementary registration on you ngajele sign ni itela voter card filter ila faka replacement okay ibajele you have to go to nyamina ila voter card tanun dami but natagele along the line after the first week the second week I think the third week natagele IEC some changes ke auto kaje all those in CRR south ila voter card filter like neither pansane from or any other area in CRR south but madama you are a native or a citizen of CRR south ila voter card is replacement okay no no doubt and into no then nothing okay during the third week so it's a big plus to IEC I definitely appreciate that because mum mina kela ni mo system mo falling because ibaje la ko during election there will be lot of voter apathy mo jamal ta faila simply because mul la voter card filter like amari be posting la bansang e ko mari ta fu nyamina while si nyamina di wono maybe na mari man ko do so do o do biji amari tina tala jeto so bina kala kula ko de but na tan ngaji ko IEC was so smart you know issue ni ya regulate le so me level of issue ni was ifali tenting for the subsequent registration and then finally the IEC be tentu lambe jayla because IEC man thank you mun lu amanta because ni natalam ebe ID card lay tan dila o birth certificate o passport o ni manin kay tol bel soto ila alkalo e bodo sato mun to wala be cede yala ko nin karide a wuluta nanin sato wala to then IEC si fomo chika then ya di o link rani na deni saji alkalo fana e mosoto mu yala ka fomo nin fil na ya fil fa pareta IEC na ya stam IEC ndela area na to be quite honest I don't see any IEC officer filling forms. In that area, not overflow. All the forms were filled by agents. Muliyale nuko alkalo le will deploy jeto. Ning alkalo le mo mun sede akoni mujadde unati. Then isaje ye form in diala. So IEC la doko ya ka nyamale then I'm very very happy.
2: Thank you.
3: But ngalo harima do yoku ke nyanya more detail le muliyale nuko. They will criticize the process.
2: Of course, that's
3: true. But right under IEC, like, criticism is part of the work.
2: Of course,
3: so,
2: yes.
3: So, you know, it cannot be because they are working for Gambians. Modul bitar la jel mul be criticize la, dul bitar mul be praise la. But for that, then that process will be in kera danyalale. From the first day to the last day, definitely kultata anyamale. So, thank you so much. On behalf of myself, and on behalf of the people of Upper Flodu West, we are very, very grateful.
2: Thank
3: IEC,
2: you.
3: IEC, Bafala, like, keep it up.
2: Thank you. Baraka Mr. Kora. Thank you very much. Baraka. Kumol ñi ñata. Baraka Bake.
0: Point ñi appreciate Bake for the time that I meant to dedicate to the program and in I appreciation on your calendar.
2: Of course, yes.
0: 7171944 that's what we're killing nani ko sinya saba. Allah ko man di rol beta kan wolto fala ne ka di jël sen kol si juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon
3: na li wa moy gis nga alka bo ma demé li dañ ma bëggo na pour ci alka li bo xamé né kan la bëggu ci bi ci do won ma dem am 70 years 70 something years né ba bo xamé mo jël ci alka li du leen kam ma bo ni mo dal rek ma ma ñi ci ba ma dem am 70 something years alka li wi leen kam mu na ma ñe ko wi dé mu na ñe ko ci mo do wi ñe ko ci mo do ñi no ko ji ku na dëgg ñop l'hôpital ni pas ñu leen di liwa ci liwa gis nga mbi nako gaay rek le man wax kan la ci mo baye di ko wax bu mo man ko séga rek ma gëj dina am lu mo mëna wax waaw ko la yaala te dina ko topal na topal ñu na im
0: okay
3: it's my right ñu nako wax démocratie la ko sa ni ka ta how many years day sa ni ñoko ñëk do
0: Okay. Yeah, reduce the volume of your radio. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
3: Ah, dude, man can

Assalamu alaikum. Sant ñep gërëm ñep de lan wacce sen matchway. It will just be a continuation but with different topics. Buñ fi tolé rek di jéggalu bu baax comme numa ko waxé sen jël ben bi ñu indi len sen sister sobi tay. Two battery way naka dinañ ko def a continuation. Ci fi nga xamne lol lañ doon waxtaan ñaari semaine ci gannaaw te mu doon li nga xamne nak betay mu ngi am feature rew mi di li nga xamne moy mbiri jamante bi rayante bi feature rew mi nekk na li nga xamne ci semaine buñ joggé ko ni ndax ce weekend bañ joggé ko ni gis nañ ndaw bi nga xamne tamit ray nañ ko ci club bi te gis nañ ne ñu ne ñuko ray ñoñu ay mayno lañ ñuñ suspect ne ci ñaar ñoñu ñun tiyé ñoñu ay maynos lañ moy suñ ne mayno rek moy nit ki nga xamne atam tolluwut ci fukk ak juromi at te nak toj tojange yu bari mu ngi am fi ci rew mi ak ci jamono fum tollu ni waxuma ne ñu tollu ci sen jamono ne koñ diko def waye most of all this criminalism yi nga xamne ñu ko dégg ñu ko gis te xalé yang ko bëggam bubo deng nekk ñi nga xamne tojanguñ sax ci biir neen bi parce que ci rew mi lañ dëkka deko waye lañ dé joggé ko te ci deko waye lañ dé ñibi suñu wajé ñu doré ko man fuma dëkka ngay romba nga gis ay gang yi nga xamne ñoñu fañ wara tollu moy dañ wara tollu ci sen ron tanki sen wajuri is ida luñ len santa moy ñu dem school ndax fuñ len wara santa moy ñu dem dara ndax ñu yobul len fi nga xamne moy place ni métier way li dafa kémané torop suñ kaddu gi tey du dem ci ki nga xamne moy nguur gi waye suñ kaddu gi dinañ ko délo wat ci wajuri yi nga xamne ñoo di tok ci ay garam palace yi ay jotay yi ndax ci kër yi di konta sen askan gi at the end of the day sakan lena askan gi tabarakallah masha allah waye sa askan bobu len nday yang lena sama li war ci yow wajur tay lolu moy buntu waxtan bi parce que gune bi nga xamne yow xam nga man xamna kenen am xamna kuy ñew jël téléphone am di call di bok ak ñun ci waxtaan bi nga jur sa njabot yow wajur njabot wesu na nga bay ko ci mbeda bi mu nekk ci mbeda bi leer na la ne xamna ne ki ci li la nekk di dunda mu ñew ci kër gi nga sama ko ci lolu elek ak lesse bir mu dem ci mbeda bi wat dem toroxal nit ki su ñewé nga dal di ko noba li mo nekk di yaaxa society bi comme numa ko waxé gune xalé bu goor ki nga xamné gang moko door ñu soto ko be mu faatu that something Omar Sabali bu amone brikama besa si yalla tay ñaata nit lañ jotta arresté lolu te ci society la amone ci deko way la amone according to luñ déga ñu bari ci ñoñu xam nañ ne li suma njabot bi boka nañ ci ndax su nekkul sen njabot way xam nañ ñi nga xam ne njaboti jamburi la sen njaboti andi jamay la ñom sen mat way boka na ci yoyu way ñu nobalen jappalelen ñu daw genn ci deka bi ndax ñu dem loxostu next minute bi xale bu goor ki nga xamne fajeku ndala joge ko ñu dal diko jam re ko ci police au magazine lañ ko jele te mu ngi xeyti xibaare koku tamit luñ wax ne ñuko arrest moy ay minors lañ mayno lañ di xale yi ndaw te nak di bi nekut force nekut second nekut tat ñu ñoo wax ne gox bi ni ndax deko way bi ni ndax koñ bi orut ngir lan ñafa nek ñoy ay xalé bandi ay xalé yi nga xamne dañ o sen bopa ne ñong ay gangster lañ ay xalé yi nga xamne dañ o sen bopa yi ne ñom dañ opalé loi ci anam bi nga xamne wëruñ ko fenn ci society ndax ci deko way baño def lolu sen wajuri fa lañ dekk ci deko way baño def lolu sen kilifa fa ñoo dekk ci deko way baño def lolu sen ay ndi jaamay ñoo fa dekk kon nak na wajuri gor gorlu sakana lal njabot
doosi suñ diine yàlla loolu la santaane, waaye def si teg nag tamit ay sarta li nga xam ne bu dee man nga koo def te jël ko. Waaye nga jur say njaboot, ngay toog ngay kontene, man am naa fukki doomu góor, man am naa fukka juróom ñaari doom, sa doom yi yooyu noonu lan lañ nekk di njëriñ ci society bañ nekk. Parce que léegoo léegi ñoom ñu nekk ci biir kër gi, ñu nekk foofu noonu ay gune yi yaru, waaye buñ génnee ci mbeeda bi lan lañ nekk du dunda ci mbeeda bi. Parce que tey ku am jiko ci biti or na ma ne yow waajur, yow saamakat, xam nga xale boobu noonu naka la mel ci biir kër gi, nekku ne mbeeda bi rek la ko jëlee. Ñuy jël yeneen jiko di soppe jiko ci mbeeda bi, ñooñu leen xale ñu ngi fa mooy yarini démba yi, waaye du tey. Tey yow waajur di nga nekk ci biir kër gi, nga daal di gis sa xale bu ndaw bi nga xam ne pour nga antal ko sa dat 20 liters of ndox, ndax 20 liters bidon bi nga xam ne su dee diwlin moo fa nekk, ndax bu dee ndox moo fa nekk, du ko mun a yëkkati. Nga gis xale boobu noonu di jël def boppam mel ni xawma ban gangster lii dalay wax. Kon waajur yi ba tey ñu ngi leen naa oo di leen ñaan, gestu leen bu baax a baax, fukki yëf mu ngi si biti, ngeen jël ko moomale ko seen boppa, def ko seen liggéey. Lu war a nekk seen number one priority mooy seen doom yi. Gestu leen seen doom yi, toppatoo leen seen doom yi, teg leen seen doom yi ci yoon. Ki nga xam ne yow di nga toog ne nga ne man awma njëgi school fees bu may fayal suma doom school, waaye loolu taxut nga war a bàyyi doom boobu noonu ci mbeeda bi. Su dee amuloo school fees, amuloo li nga xam ne loolu nga mun a jox sa njaboot bi pour mu dem jàngi ji, toog benn palaas bi ay awas, borom mee ci palaas yi mee ci yaa ngi fii, fii koñ boo fi romba, di nga gis kapinta, di nga gis garas, di nga gis ñawkat, di nga gis weldaman, di nga gis ñi nga xam ne am contractors yi lañ. Din ko lim te du fi jee. Kon nag doomi aadama, seen njaboot yi, seen dundin bi weesu na, ngeen bàyyi gune yooyu noonu ñu jël moom koñ yi seen bopp. Parce que du moomale, ñoo dee moom seen bopp koñ yooyu. Ñun yépp place yi lañ dee jógee koo balaa ñuy ñëw fii. Yow waajur, ndax yow yaay di nga jógee koo marché, yaa ngi am sa siyo, yaa ngi am sa paan si sa boppa bi, naaj bi mu ngi tànga, nga ñëw romba sa doom bu góor si Johnson bi, lu ñoo def ñu ngi amee di lu ñoo luxu si Johnson bi, nga nuyu leen rek romba, ndax léegoo léegi sax nuyuwante sax du nekk yow diggante yaay ak sa doom ki nga jur. Yow papa bi tamit di same thing, yow mag bi tamit di same thing, ba xale boobu noonu dem ba bés bu ko yàlla ak luwa bi di ko teg loxo, nga ñëw génn nga bugg a yaaxal ñi nga xam ne ñoo la war a jàppale, te fekkat lu nekk si njëlbeen bi la. Kon nag maa ngi ñaan kilifa yi nañ yar suñ njaboote, ñu sàmma suñ askan yi. Ki nga xam ne di nga mun a mbuboo ne man awma loolu moo taat lii laa bugg a defaral suma askan gi, waaye mënuma ko te awma ko, loolu du excuse. Financially soo mënutaa support sa njaboot, waaye kaataan bi mooy doole bi, xareel ko yoon bi. Yooyu ñu ngi fii, fii am nañ comme lu ma fi limee, am nañ ay place yi métier yi nga xam ne kenn du la laaj sa indil guru, tiyal sa doom boobu noonu loxaam bi, su dee yow mënul lu koo dugal dara ci lu am fulla ak fayda. Ci society bu nekk gis nañ fa tey ay waajur yu baax yi ba tey jeexaanguñ ñu ngi ci, ñi nga xam ne mun saamakat lañ te dañ dee bugg a saama askan gi pour change, nekkul ne pour ñoom kese waaye askan gi yépp. Parce que tey doom bu teeki, doom bu nekk dara, di nga nekk njabooti ñëpp. Waaye nag dina kiimaane torop. Yow ngay konte ay doom yu dut jee, doom yooyu noonu nekkuloo fa, nga nekk seen yaay, taxaw loole nga nekk seen papa. Ci anam bi nga xam ne nag jox sa doom añ, reel ak ndéki, taxut nga oo sa boppa ne man waajur laa. Lu waajur bu baa waram bu boo mooy ban façon jiko bu baax nga jël yaree ko sa askan gi. Lii la waajur bu ne war a dool denanaam ca lam def si askanam. Fii la ñoo wax ne child's right moo am, loolu moo tax mënalu ma suma njaboot bi dara. Waaye dinga tiim ba si penca jaakaarloog say borom, nga ne ko ne child's right moo am, moo tax mënalu ma suma njaboot bi dara. Nañ sàmma suñ doomi góor yi.
nañ yar suñ doomi góor yi élek ak lese biir ñoom ñooy dem takki ji jabar ñëw jurlal ñu ay generation lu opatoro tey koñ boo romba xale góor yi ñu ngi taxaw ci ay pexi johnson yi du liggéey lañ fay def waaye taxaw di xaar nit ñi boor su setee ñi nga xam ne dinañ jog dem daan seen doole di sutural seen bopp sutural seen family lii biñ ne nguur waaye ñooñu ci kër yi lañ dee nekka ci kër yi lañ dee jógee ko ci kër yi lañ yaaxoo balaa ñuy dem ci mbeeda bi te ba tey yaaxute boobu fañ koy def ci kër yi lañ koy def parce que si society bi lañ koy def si dëkk nii lañ koy def waaye kenn du ngaag soo leen bokkee ak ki nga xam ne Massey Oumar Diallo yi lañ lu nekka rek mu ne lii moom il faut mu jub mu dem report society bi yëpp ngànka ko diw moo tax doomi diw mu ngi toog benn palaas waaye doomi diw lan la def ba mu ngi toog benn palaas askan gi duñ gis loolu waaye nag Fatou Bara Yaafa taalibe la lañu ñor ci waxtu ak si jëfin lañ foog ne buñ ko jaaralee si kaadu rek dinañ mën a jagar te loolu lañoo suxandeko den dinaa ko bantuwaat ci kalaama soose ñu continuer ak askan gi on 717-1944 parce que lu nekk jikko la nit ki du nekk du am jikko bu baax ñu yaree ko jikko bu baax mu jógee ko ci famille bu baax luñ war a dugal ci askan boobu leen ñu dugal ko ci jëmam mu génn si biti benn fan rek mu mel naka sudut noonu déedéet dafay fekk am na lu yaaga manqué ci système bi loolu la wanewlu ci mbeeda bi kon tax na nag suñ kilifa yi buñ duggee ku mel ni ñoom Mr Faye Mr Fall nak comme niñ ko waxé rek la jabaram mo faatu won mu don li nga xamné nak ñun ñoko boko kon bétay buñ fi togué ñu xamné toujours buñ togué dina jël waxtu wa mu dal di call ci programme bi buñ ko dégouté rek li la ñu ko masalu diko jalé ci métit bi nga xamné ñun yépp ko boka té aduna momel nonu ñun yépp andawuñ té dinañ dem parké na kéna waye yalla yi kon badi nga lumbe même fo ka ngale doron on manding ka kan awa surwa kangoto mba continue la le bayre montoro la wan awale bam bulo ko no continue doron akacha kelengola ne molu mang faling nga silo lu soto se wulu la lu kumande bayre ye mo mondinje nyimbalu wo kono la abota suole kono andu nga abota wulu lalel bala es yeday ba baluren wotay mantara baluren bot enem family lel wuluta ngatu ñu complain na like lo kon tambela mem bota kono la mba ñum fo kan ko faro be siare mbake tumala men na banko funding kewolu menul ñanta ño ma koy la banko funding kewolu menul ñanta kala ñoy fa sa late pour banko eta ne wol kake moti minudul yalon ko iban taranga nya kam fennam be nyin tembe da min to foko nyoni yo bondi ngarinte yanin tajarinte yakan ando ne na ta jibe fanka dan wala karola ne haymaro la karola bayrin tol be bota ka bi lol lel kono la wol kake mol lel te minudul yalon ko hanna tara ne si yo fana yasi boden ibala jato la sawro ke nyan sa fa nyaadi la mo jama ka nyin kuriya ko wal ka ni yemu tay se katino hani nyo ko no la katin to ko yallal meti bari men ko ma da fa ko mere ro ni ko na banku na nyaato ta ben na funding ol lel bulo ko no ngaje wo funding ke wal minudul yalon ko to lel be nyolu faale be molu faala e be boyla dolu kan hanin kabi nyin lo ko weekend o men fa na yalon ko mbota ko no la ngaje fondi.